garden kwa na man of God ma me ne peba wa peba for 30 years ampon ontimi nwoba 30 years wo ye very prayerful when ye dem pa bosa na nyin se to ma me ne yem ene na 3 months ana nyin se ne say ye ye sa dem pa bosa na nyin se fufuro to na ye 6 months na sa say Yadim pa bosa na nyin se fufuro to na ye 8 months na sa say enkro fo se minimal amwe ma me fa onko ho minim konfo we o se me rense sa Minya meta my call me rense sa sa me diga me ni amene me o pede wo sa wo how free

swasa na mitume ni hembe ukumu ni fa upeni atoye ne mwe mye vru homa no peja meni hesu no onyame uwa na usame ni monyamu na sende oye miseya au papa kasa ungu to utini ene nyonyamu.